Kublai phi barok ki parlok nong sngap kani gadei ka akashwani shilong kabawan chapi ulai spa sa po hinyo pon army te hok midum wif ubering kat bat upras pa andi pusa kilahertz bat pila ro bni asngawi ki program ki jungi na news on a app bat ka dth ka step ka besok bat ka kemenya phi barok.

Kung ba julang malaka step ni pinkan mga piki parlo ang nang sengap bah kapuan hindi wajing niya so bat ka akashwani dali na kabenta ka kubuar ka ketian hindi bat ban buat ka kubuar ka ketian pareng kata kapuan hindi ulala san minit. Kani kadai ka akashwani Shillong sengpa abenta ki kubuar na ka akashwani dali.

0: Hello, ngap hidang don rengkal bat ngi haka akashwani shilong haka program live phone and request program jengki jing ruai khasi ti haka ni kapor ngi don ya ino ngap ibaning kong ibala yo ya kalain ngi ngas ngap ka ega jing ruai ka ba iku aban ngap menta ka step. Hello, request line.
1: Hello, kwa request jing ruai.
0: Hello, bi kwa request jing ruai tamba ya thu shua ka kerteng jong pi pi day manukum tu ka sur tengal na kenmau. Tengba ke kerteng te lak jelang ha lak ja.
1: Ngadei ba marweng sini sia. Merang.
0: Ba marweng kemnu hilang, sanu hija.
1: Ani pun kam ke ni par lak dap te menta lak anno lak don ya ars ars dap lak dap e kem to lak lak menta ke ni lak sa nga fun biang.
0: Sengot mat sibun.
1: Biang ke ni ha.
0: Sengot mat tenat sibun ke ni bawat la mo handala da bun kam pila ja tamba dala kami opor pada pila wan pai biang mo.
1: Oh ke ni ada opor ba yo por ta simenta ba di.
0: Hon hon. Ti ha ti ba marwen kalong kumnu ka sin benang satu samairang.
1: Sana ka sai smi pikong tamba ka su lerhim no mala.
0: Si lerhim no mala. Mdan slap mo.
1: Mdan ra.
0: Ah, ta. Tengah tem ngati jing ruai por lior mentan deklam ya hap sai sanu sanu rumah.
1: Tak kan mentala artayo in mda kam slap ha su ki tatau.
0: Duna slap mentau snam dai.
1: Okay.
0: Ti ten banda duna sak kom ni telak jenjar fil sai por telang mo.
1: Takkan nemar ba ulak slap nadu kam kloy em takadau mata lak por liur par lak duna sa slap.
0: Lak duna sa slap. Teh lak jenjang. Tita, ba marwen ngin numia bunia palat ngak kermen bangan sayo ya keren biang buat pihak oyo por. Ti ka ei pada ka jing rai fika ban sengap mata ka stem.
1: Aku sengap tu ka jing rai jong iba jonathan pengrup teh tu ko boong cintip kat no mo lak ngalak klat pi kerteng jing rai tu.
0: Mangan wat ngahang ni Jonathan pengrup ma piong
1: hai ka boong chimtip kat no ne
0: hai
1: na
0: kum ta hai kadan kata ka tho phim tip kat no te ta phim tip kat no ya ka ai ke ngam tip shu tu
1: tamar ke nyaw ka jing rai
0: to phi kon vat ngam satnat ya no ba de ke jing rai
1: ning kong te sum tam ni phi mo kong ha to bat ki bat khoj i staff jang ka shani shilong
0: ko ble shi bun
1: nam ta kum ju ru ki perlok shaj phuan mo kum perlok barem baja ro ta hi ong jin jong phi da hon na wang ru kum ju hi nam ta jong tu jong ba ling khoi nam ta bat kwe kwe ro hi ki shaj shi man ta jong ba hap na ko sling ru kum ju hi bat ya bro khoj i bas ngap ta tai
0: ta khublesi bun te ba marin ba phi la yashim banta biang bat nginga kermen ba nang ni shakhmat ngi sayo bnya kren biang wat phi ba phi num da ho ya ki por ke ba phi num da bun kam than ma na bun kam te nga su thu
1: kham te dan hi ka por ban ja ma
0: kadai dal kham kun ja la ya kren biang pada la stunat

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Iba Hep. Nay.
1: Ha, Iba Hep na golfing.
0: Iba Hep na golfing. Kumno filang Iba Hep.
1: Ngabiang shot nga kain piwa.
0: Ngaruk ngabiang ba? Ti ka step ka basuk ka bakmen AFP.
1: Ha, to yo pir kumjo.
0: Ti Iba Hep kumno menta ka step la mi ikai ne, empat ikai ne. Si ikidat em ngas ngo.
1: Hoi nga siya ikisat ba ngalami ya ikai e ru te ngalawan di isa ko ko idukan.
0: Uf, so bang.
1: Te nangal adi isa em te te ngalapan siya. Siya na. Ngalapan ka siya, siya na, bat uata uwe. Te nadi na bang te ngapan bang so uwe uata. Nadi na keling ongkong longkat no. Te keling ang pibam yu te ngangbam siya atau siya na. Te nadi na te yung ni kalong Andrupo, orang ni aduh Andrupo sekong. Yang oh pibam itu ko, orang ni ngabam kasha atau bat usana, bat uatang apa nsuwe. Yang oh ni bawa semua yang abaklamo. Kalau ngapo?
0: Ani.
1: Nang kelingon, aku mau minta hati seorang ni. Kasha sepela arpo, usana arpo, atau ateli arpo, wilong sopo, kalau ngapo. Ngong hish na si snap snap lah biang lah siu tangan tu.
0: Lah siu. Lah lah yo bam ai iwe atamo. Ti ta ba hab te la stanat le ya biria ba fikum ta. Ai ke jing rai pa de fikop ban sangat mata step ngandang wat no.
1: Ba penwat se tu ke rai wa yam jong kong aneswer.
0: Wa yam jong ikong aneswer tong an wat ya kata tinginya sangat stanat ba nupat ba hab.
1: Ti Ningkong ning sap te piang tu. But ya baro ki bidan lah hang tu but pi.
0: Lei.
1: Te plus te itu ki regular color ki bujia pon na kapor sa kapor. Te but itu baju dedicate jing raya nga but plus ya baro ki lesna. Tangum ta na mandang aja sa tenggal as import te. Lalong batok sen sos mon de jer ke teng de.
0: Pi de ba. Komik palat fi ba hap. Setenat perlu yo air kilang kota.
1: Hai.
0: Ti ta, kan ni kejing ruai kan ni kerpang rut nak bentar jong pi mop ah.
1: Okey to, bye.
0: Tang ba syua kata ngan tem ini we sport kan dia ibe tang live house kan biang ambah.
1: Oh, kabiang. No,
0: ngin sia sengap pada ni kejing ruai wa umyam mop pila request na pi jong baru di kong Anes we ne.
1: Hai.
0: Ta ba hap. Kulis bun ngin sia kren biang ko ikpor.
1: Okey to, bye bye.
0: Bye bye.
2: M nga pet bagdan M ko to shop plus F. Plus F ay uli kita. Mitip ha ka bam ka mangibam lara duna gi nutrient bar ki vitamin ka kta ay kamet ka bor prakat wat ye ki kam ki jam baman ga siru. Te ha ba pithet u kha u ata kamlu company ang negadut ki badan ya shop plus F ki yo ki vitamin haring kat ki jing thau janai. Pendon kam da gi tiar ki badan ya shop plus F na ka bentaka jing im ko ba na gi nutrition ki ba pura bar ban yo ka jing mun toy kham ta me ha ka kot ka khya. Lapin mi da ka commissionerate of food safety Meghalaya Shillong.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning, Kong.
1: Lại ở phố mình ta.
0: Ngài ở Snow, ya phí hỏi. Cái ấy cái chương trình gọi bằng Snow mà ta có stem.
1: Ai là tù chồng bà Justifer Thong Ni.
0: Hả?
1: Justifer Thong Ni.
0: Justifer Thong Ni hỏi.
1: Hỏi.
0: Cái tên của mình có chương trình
1: gọi? Cái tiêu chạy này là tù tăng mà phí mất.
0: Tăng mà phí. Tang ma phi hoi ka dan jong iba Joseph has Tony ba bat ka kan hun jong i te was ngoi e ngal akli no ka jing ruai na mar ba kapor kala ya manui tai ba keren
1: manga i du
0: oi du ta te du na ma ka dok du fi klai fi chai ba am
1: oi nya bian
0: ta te fi ka man pat ngap satana inu ni jing ruai pa de du
1: nang kong ai afiang tu ba khim kol jong
0: a
1: bat nya ba ro hi ki ba Kak, biar tanya Akash when you belong, mo.
0: Hoan.
1: Apa lo kamu dan siapa?
0: Hoan.
1: Untuk ini.
0: So tenat, tapi susu ya kata. Gini ya, sengap nak ikan ikan ruai, mo do?
1: Oh, ada.
0: Ta. Tiga ni ikan ruai kan ikan kerpang nak bentar jong piru, but baru kita bila jaya kerteng mentan, mo do?
1: Oh, ada.
0: Ta. Kau boleh sibun, saya kerana mereka kau ikut por.
1: Ta, bye.
0: Ta, bye.

Kastep ka basuk bat ka bakmeni phi baro ki parlok nong sngap ka ni dei ka akashwani shlong ka bawan shapi lais pa sapu hnyo poy army ta medium wave wearing guard baru plus pa and repo sau kilohertz but phila ro bani sngau ki program ki jungi na ka news on a app but ka dth ni priyang sa wifi baro ki parlok nong sngap shka wei pat ka program na ka ni ka station but ha ka ni ka por ni dan ya ka banwalam shapi ya ka program na uthiar kitmen kisan but ha ka ni ka program ni dan ya ka ban pen sngau shapi ya ka jingkren na ikong aroma em lingdo bat kijengruai na ikong arniswear bat memorial dati marwente parlok nong sngap ban sedang ya kane ka program ngin pentem shapi ya kijengruai jo ikong arniswear kabila akerteng maya kapur.

0: Parlok nang sengap ngilas dang ia ke program na uthiar kita men kisan da kata bajing ruai jong ikong Arnes Weir ke bila agar teng maya ke por. Di parlok nang sengap ini ia syaprang bat kani ke program bat kani ke por. Pat ngadani ia ke ban pensengau syuphi ia ke jingkren na ikong aroma em lingdo halur ke pang. Ke por jinglong temen kade ke por ban le ia kikam kaba kiwei kinsa ken mau.
1: Kapor jing long temen, kalong kapor kabakat du e, last stage, jong ka jing im, jong yi ki breo. Kadai kapor, bala bu bet, bu renti dau blei. Kumta, kadai yangi, ban im ka jing im, kabakot bakia, haka met, haka jing mut jing perkat, bat haka mensiem. Kanang mengila ban pediang sengur mensiem, ya ka jing long temen, aged gracefully, Hado bangina poi shaka tong. Kat kum ki start puli, ban kenjo shaka jinglong temen ka ba job, lani ka ba shong shang shong pra, ka long tang iwe na ka lai benta, na ka jing hiar pateng, genetics, kat ba ar na ka lai benta, ka shong hangi hi ki brio, kat no ngila ban pentry kam. Kum, ka bor halo la de, self-control, ka rukom im, lifestyle, ka jinglong, attitude, Kajing sengau, emotion, bat ki jat jing baham bangi baham, nutrition. Kadon kajing ong, ba kum ba ngi sengau, kum ta ngi long. Dan ki ba i temen, ha karata ka ba hendriu pau. Dan pat ki ba i samla ar sien, ha karata ka ba pra pau. Tungin ya pek, lai teli ki kerdan, kajing long temen, kum ne, ka ba ningkong. Karata ka ba hendriu pau, ha du hendriu pau kandai senem. Ha kani karata, ki dei ki breu, ki badang shu shong thai, na ki kam ki jam, bat ki la yo ka kardan, kum ki senior citizen. Pin ban, ki dang long pat ki ba smart ba sting, ki ba shait ba klan, bat ki dang la ban le, ya ki kam ki ba kim la ban pendep, ha ki por ba ki dang tre. Ki la don shibun ka por, bat ki ib ha met, bat palai men siam, bala lak na ki kuslai. Tension. Don way no eye training, bala shong tight nakakam, uong kumni, POE, bangadang e samla, kabaki way pat, kibala shong tight kumanga, kishu shong click ti hala yang, bad up, lano baka jim yap, kanwan ban rong yaki. Hakani karata, kitu kiba eat yala de, don kam, ban om eno, yakaba puli, yaki no ki no ki cut, ban rwine etam jing tem. Lani ban so ban tan. Kanang baka jabing. Kan om ti bat sti no. Don kam ban kilan met. Lani yad kai step. Bakin om run. Ki tiet ki jau. Ban tung jing tung. Ha ki kipir yeng. Kitchen gardening. Ban dup yok kal air kabak hoit. Ban lay kai sengau bha. Bakishin. Bat ki khun ki ksiu. Kanang ba pin long ki bakamen. Ban lak na ki jing pang jing shtom. Bat jing do jinkerman. Depression. Dan kamru, ban trai ki kam yeng, ki jing trai kti, bat ki bakum kita. Ka wai ka kena samla, ka ban nang bha, ban shna jing shna, ban ot kurat, ban airong yeng, bat ki wai ki kam, ka yato, ba ka juyo jing hikai, nao pa ye jongka, na do ba ka dang kena. Ka ba ar, karata, ka ba nyau pau, Hado nyau fukandai senem. Ha kani karata, ka bor met kalasdang ban hiar, bat no arsut. Kumta, kim dala syu, ban trey ban kta. Henry, kidang lapat, ban long ki nong lam linti, role model, ya ki khun ki ksiu, bat ki nuksa, ba kidang la ban ai, na ki jing syem, bat jing mat chong ki ha ka jing im. Experience. Kila long, ki nong ya lam ba ha kli e, la ha ka kam shnong, ne im lang sa lang, ha ki kam niam, bat ha ki kam yeng, kam sem. Ki long ru, ki nong ai bud, ki nong ai msiem, ki nong krasan, ki nong no sinyang ha ka roi ka par, bat ki nong kren, ki bat tibit. Don ru, ki bila kam pelut ya ka por, ha ka jing shakri blay. Ka don ka jing ong, Ba u samla u shu tharai, kat ba u temen pat, u datip, u Lionel Messi, u khlor nang ele kai football u ai kaburam dedication ya ka mei e chong u ka ba ai men siem ban ele kai football nado bau dang dan saus nem ka karta ka ba lai karta ka ba pra phaus nem se drong ha ka ni karta kim la shu ban trei ban kta kila mat ya kata ka ayom ksiar la ni kta ba ki ong ul is gul namar kila la ban snu hun ya ki ei ba kila yo priang achif ha ka jing em jong ki dan na ki ke ba dan ka jing pang klet bit dementia pang shini diabetes blood pressure bat ki wei kila long kum ki khlung namar kila don kam ya ka jing sumar baka jinkmi jong ki bahayeng bahasem kade ya ki nong sumar bandan ka jing ie ba jing yaisha namar ki temen kila long ki batom bi ba tuchen kadur kadal ka met ka phat kala ring steel henrai ka men sim pat kam ju sti dan ki temen ki ba hun be kat ba le ki ba hayeng kim ju bon ktien kilong ki ba pho samrkhe dan ki ba nang ban ya tho khana biria ya ki por ki bla lek no dan ru ki bla pin khre bha ya la di ha ka jing em ba kan jam sim ba ha ka no ka por ki la kloi ban lek no na ka par te ka jing dan jong ki temben ka long ka jing singai bat ka jing rem ha ki yeng ki sam ha ka jait ban riu kha si pnar kham buon ki temben ki basa hi bat ki khon ki xiao hen rai dan pat ki bam dan ki bahayeng bhasam lanye ki bam don por ban sumar ya la ki kme ki pa ni me e pa e ki lek bo no ya ki ha ki yeng ritmen charity home ki badan hang ni haslong bat sabar ka dan ka wei ka jingsneng na ka kwat moral science ka ba ya tho kum no bau khon ula thai bat nya ban ri yo ku pa bala temen da ka jing tmu ka bas kem ula lek bret no yo u ha po ka wei ka wa ka ba jilio ha dien kat to ka nis nem ma uru ula temen kum ta u khon jong uru ula smop tai bat nya ban ri yo new temen ha ka wei ka sni ula ba ya la ku pa ha ki terpeng bat poi ha ka jo ka jaka ka badan ka ta ka wa uk pa ula ken mau klek ya ka e ba ula le men shua ba da ka jing ba be bat jing sngoram ula perta yo khun ba un brad yo u sha ka jaka ka ba kham jilio i babu ho mauri i pen pau ba ki khasi ki dan la ka jong ka rukom jing hikai ba jing sneng jing krau ya ki khon ki kti ka kwat phawar bala tho dai ba kin pham sing nong kin ri kum no ba kunyi rang ba u ai jing hikai ban kamai ya ka hok ban long ki ba tip riu tip lei bat ka tip kur tip kha ka kwat jing sneng temen bala tho dai ba radhon sing berry ka don ki jing hikai ba shongs bai hatu kini kisngi ki ba menta kumno bangin long ki ba lerit kin top kat bala hakmat ki rang ba ban ai jakashong klem snow rem habai shambat ki ban om di duma lani secret hakmat jong ki bat hakal yang ka ktien ne ka kam nim ju dei ban le tam ne pen la wan la dangi long ki ban nang bastat kat no kat no ru shu shu habangi mat yaki jing e nyem dai ban tei pop haki kime ki kpa henry ban long ki bas ngongo bat buram yaki kumta kum ki brio ki bla yo mat ka jing em badap krai bat tip bangin em tang si sien has la perte kala deina marketa bangin em ka jing em ka ban long ka jing kr khu bat ka jing sa ken mau ha ki long dien lani ha ki pateng
0: Parlok nang sanga phiria sngo mentan ya kajingkran na ikong aroma em lingdo halol kapang kapo jinglong temen kadi kapol banle ki kam ha ka baki we kinsa kan mau ti parlok nang sanga ban beteng shu shu ya ka program na uthiar ki temen kisan ngin pentem biang ni phshapi ya kajingrai jong ikong arnes wear kabila aikerteng dor baluilui

Teparlok nang senap dah itu kijing ruai jong ikong memorial dati marwen ngilapoy siya kabukot jong ka program na uthiar kita men kisan bat kini kalawan siya pina ka akashwani shilong. Sobat abad sengap ya ka program kababuot kasngi kabasuk bat kabakemen ya pi barok.

Kumlay pi barok ki parlong nong sngak kuni gede ka kajvani shlong ka bwan chi pi au lais pa sa punyo point armita ha umle mwif uberin kat bat pras pandri pu sa kilohertz kum ju ru phlap ni osngo ni lim baga dth bat ha ka news on air app ti parlong nong sngak se chi sien pat ngip yang sub hai pi shaka program ki jing rani ki film hindi git gunjan ti parlong nong sngak ba gende ka por ngya sdang no ya ka program ka bnya sngap ning kong e ya ka jing rai bla ai kerteng Mary Kahani, Blushim Nakaplim Jeans, Pat Banrai Banrai Usununigums, Pat Banboot, a Kajing Rai Blushim Nakatup Jing Rai Kasak. Kajurab lah akhir tengsan si madham he. Teparlok nong snap tu ngejat snap ya kini ke artli kijing rai.

parlok nong ngap ka ban pen kod artat ya ka program ke jingrani film hindi git kun jan ngin pen tem shpi ya ka wai pat ka jingrai ekele hum ekele tom bala shim hina ka thum jingrai ekele hum ekele tom

0: Kini kada ika kaj vani shalong par lok nong sngap ba kini ka por ngi dani ka banu lamis phia ka program rimpe ki kin thai te par lok nong sngap ba da kini ka program phini asngo ya ka jing ekren jong e dr mpr lingdo halor ka phang ki kin thai ki don ya ka benta ka bakrau ha ka benta jong ke emlang ka sa lang te par lok nong sngap ha shwai ka minya sngap ya kini ka jing ekren jong e kong jong e dr r prl lingdo MPR lingdo ngan pasgo shpi khindya nagdyang jonga iversinika halor kapang kum ka kinthai ki kinthai ki dei ubot lom jong ki long yeng long sem ki long ru ki long yo apanta ba khraw ke ha ka yeng ka sem ban pen wandor ban san dor yala ka rempei na du ki khon ki kti ban pen mang pen start pan yu ijingai na ka banta ka pateng ka banwan ki kinthai ki long ru ki ta ki long yalam ki ba mi shaka emlang ka salang ki basnu thu apanya da ha badan ka jinga ka jia pat hake emlang ka satlang ban tembat penjai jai ru habadan kiching e ki ba mi nangta ki kin thai ki dai ru ki ba khamat e ban nong ki nong yalam ki ba kloi banon ra e ka jing e kershan na ka banta ki para kin thai ki ba mat pat chem la nat ki long ru barobor ki ba kloi ban pej e ki jing dan kam haki kin hu ni ki seng kin thai ba pher kham tam haki ni ki singi ki ba manta ki long ru ki ba kloi ban mi ban pej kmi nakamta hakaliang ka kot ke khya ka bam ka di ka kop ka sem ki kin thai ki don ru e kamen cm banno sinyang haki banta babun hake emlang satlang hakari haka jat pin riu pat hak prathai parok away parlok nong sna haki ni ko por ni asngam lai ka jingkran jong e dr mpr lingdo halor ka phang ki kin thai ki long ki banta ki bakrao nakamta ke emlang satlang
1: kikin hai kidan kbentak ba khrautam hake emlang salang kanu kanu kari ba ka jai pen riu kanam la satya ban keu shaprang lada ki kin thai ki sadin bat kim hedan bentalang la hayeng hasem hasnong hathau ka jenang kijing start ka yo ka kot ka sanchar khadar bat habaro ki benta jong ke emlang salang kikin thai kim ju thai satya ban tre mat batman sim na ka benta ka bha ka myat ka roi ka par jong ki yeng ki sem kishnong ki thau kemlang salang kari ba ka jai banrio ki kan thai ki long ha ka ju ka por ki kme ki lok ki nong ri yeng ki nong ri sam ki nong lum ki nong lang ki nong hi kai ki nong pnya yeng ki ba kit ya ka khya ka shon ki kam ki jam baro la da dei hasar ne hanong kendong ka kam ram bat jing kit khri jing ki kan thai ka long ka ba khya shi bon e ki ha ban pe na du ka shat ka tiu ka yau ka hat bat kum no ban kunai bat ban pen biang ya baro ki badon ha yeng kumbadan ke jingong baka jing ee bat ki ee baro kisdang nalajing ka yeng ka de ka pesara bat ka skul ba baning kong e kik me kik pa ki deiru ki nong hikai ki kai na do dangret ye ki khon kumno ban tip yo blai bat ban duai ki kai ban pulih kot

Yana kasoni silongoni rechata so prisni point ni meters medium web aro rechata so topri kilohertz transmission ko teng pa chi program ko nasimang kna swenga ya sam program ko nasimang news on air epoba kna suna mangin ta thamana sam program ko abeng pa nga vena samak ta sam swing pa sa kantinan ya thamin nam gupa salam ko natenga sa kantinan athamna ya program ni abachingon nasimang mones en samani gitrang ko kna suna ta mangin gitrangara nikju mangasa jarambung jathenga Chanchion, Chanchisokja, Yagitan Hotan Dawanashima, Jol Jol Knasunakta, Mangin.

0: Ayaw, yamis tirang di to na kraizok, daliok kai chaman ginok.
1: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa, na adi chigapa chani rang ko di dontong nasa nangjokpa.
0: Na jutong, namay kumasya, angi kusuk chana, sekarang ko chana man na dipat, anga chaygin ba. Antang ni chana, sekarang ko chusokot naman na nangako

ta mo matani somai non po na ha ta to ta sani jamon na chimang a sone ding thang thang ko burang ko khna sona ta man gen jena ka soni silong a chu ko burang a chu program

0: Ribor.
1: Me pay liuli to kudon.
0: Eme nga pet bagadon em kutu ko sha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip haga bam ka bangi bam lara duna ki nutrient bat ki vitamin ka kataya ka met ka bor prakat wat ye ki kam ki jam baman ka singiru. Te haba pithir ukha u ata kamlu kompnyang negadot ki badon ya ka sha plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pindon kam da ki tiar ki badon ya ka sha plus F na ka mata ka jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing mun toy kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka commissionerate of food safety Meghalaya Shillong.

parlong long ngam pada ki duki art ligi jing ruai jong ilawe phnai mar binyang bot ki parlong ki jing wai black teng mei bat pa ba ye kak tin kathli ila poi chak bu kut jong ne ka program ngin ni ruai lang ka bala wan chapi na ka akash bani shilong kini gede ka akash bani shilong bat ka por menta ka dab atat ship ho shi teng bat ka tu mi bin ko noi ki program baro ki bala wan chapi menta ka singi na ka akash bani shilong But pensiyo asno biang ye program ki jongka le shai gasi ha ka por ri wje minstem de tada du ka ka por na ka akash vini shilong ya ku ble thia suk ye phi baro jai hin